0: boses mo.
1: Ang boses ng ating Republika.
2: Republika.
1: Sa 87.5.
2: Republika
3: Kikwan!
2: Republika Kikwan!
4: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
1: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
4: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
1: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
1: Sa 87.5
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every hue represented by me and you. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.
2: I might lose my mind.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República Nihuan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
6: Huh?
5: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
8: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag,
4: pampabigat din ng kaalaman.
5: Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga.
6: Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa
7: mamaya na.
6: Dumadating yan sa sige, aral muna.
8: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong kursigido.
9: Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika.

0: bagyong Inday. Sinabi ni ASEC Arnel de Mesa, makakatulong ang mga pag-ulan sa mga palayan na nasa early stages ng paglaki. Gayunman, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at pinapayuhan na rin ang mga magsasaka sa mga lugar na posibleng maapekto ng bagyo na anihin ang mga ito. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
1: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. I can love you like that. I would make you my world. 87.5 Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 94.5 Republican Iguan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
3: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level.

0: Balita. Juan Balita.
1: Sa isang ulat ng RP1, pinasabi na si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial sa susunod na linggo. Inanunsyo ito ni Presiding Officer Cheese Escudero effective July 13 and 14. Ipipresenta ng prosecution si Lopez bilang testigo sa pagtalakay ng impeachment court laban kay VP Duterte sa sinasabing assassination threats laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balitang abroad tayo, patuloy ang paglunsad ng US ng pag-atake sa Iran upang mabawasan ang abilidad ng Iran sa paglunsad nito ng mga strikes laban sa freedom of navigation ng mga barkong dumaraan sa Straits of Hormuz. Ayon sa Iranian state media, inatake ng US ang Bushehr, Bandar Abbas at Sirik. Nagbabala naman si President Trump na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang mas matitindi pa na pag-atake nito sa Iran kung hindi titigil ang Iran sa pag-atake nito sa Strait of Hormuz. Tinawag naman ng Deputy Foreign Minister ng Iran na kriminal si President Trump. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa
0: 87.5.
11: 87.5. Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
1: Juan Request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: Request.
12: Beautiful.

0: Republika. Republika ni Juan. May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Nakipagpulong ang Department of Energy sa Nomura Research Institute sa Singapore para sa pagtitiyak ng development ng Philippine biofuels sa bansa. Ayon sa RP1, tiniyak ng DOE na balance ang approach ng gobyerno sa pagsusulong ng National Biofuel Roadmap na maingat isaalang-alang ng National Biofuel Board ang ilang maituturing sa pag-calibrate ng mga plano ng blending. Kabilang din dito ang kahandaan ng kasalukuyang production facility ng biofuel, katatagan at pagiging abot-kaya ng supply ng feedstock at ng potensyal na epekto ng mga patakaran sa presyo ng gasolina. Sa ibang balita, mahigit 7,000 na socialized housing units ang malapit ng ipagkaloob sa benepisyaryo sa Tarlac City sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4Ps program. Ang proyekto ay isang 49-hectare development na may libo-libong socialized housing units para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
0: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan. Juan Request.

0: 97.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
3: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
3: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music,
10: your music,
0: music for every Juan.
10: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
10: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
10: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music.
1: Kahit yung alamahan mo.
0: Your music.

0: 101.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republican Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
6: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
6: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
7: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
7: Juan-2-3!
4: Juan-2-3!
7: Music for you and me!
4: Juan-2-3!
7: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sinuspinde ang klase sa private at public schools sa apat na probinsya ng Mindanao dahil sa walang tigil na malakas na ulan dala ng Typhoon Inday. Ulit ng Inquirer, sinuspinde ng LGUs ang klase sa Maguindanao del Sur at del Norte, Sultan Kudarat at South Cotabato para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Tumigil ang traffic sa ilang bahagi ng Cotabato-Isulan Highway na madaling araw dahil sa baha sa highway sa Tambunan Talayan. Nirescue ang ilang sibilyan sa baha na abot leeg matapos mag-overflow ang Tabunan River dahil sa magdamagang ulan. Muling nagdala ng libreng bigas si First Lady Luisa Araneta Marcos sa ilalim ng inisyatibong Mula sa Puso para sa Pamilya. Ulit na Inquirer na kinabang ang 3,000 beneficiaries ng Muntinlupa, bahagi ng agarang relief at support sa mga komunidad sa Metro Manila, ipinamahagi sa mga vulnerable sector, kasama ang seniors, solo parents, member ng Urban Poor Affairs Office at beneficiaryo ng Education Service Contracting Kabalikat at Fisherfolk Organizations. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita.
6: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
11: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Bitbit ang papel at ballpen.
12: Pati gitara ng tropa natin.
8: Nakakabuo
12: ng awitin.
8: Kaya gawing maabuluhan.
12: Habang nasa tambayan.
8: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
8: sa
0: Kalye ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa. Sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima. Dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
1: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan! Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: panalig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
6: Kalye
5: ni Juan.
6: Sa 87.5.
5: Republika
0: ni Juan.

0: televisione pubblica.
1: 87.5
0: Republica ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
1: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nilunsad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy Service sa eGovPH Super App. Ulat sa ABS-CBN, maaaring i-check ng mga motorista ang traffic violations at apprehensions at magbayad ng multa sa pamamagitan ng isang digital platform lang. Sabi ni MMDA Chair Don Artes, dahil sa integration, hindi na kailangang pumunta ang motorista sa MMDA offices. Hanapin lang ang MMDA NCAP feature sa loob ng eGovPH Super App. Mag-register at pwedeng makita ang violation history, ang date, time at location ng recorded traffic offense. Balita overseas, naglusad ng bagong airstrike ang US sa Iran na sinagot ng Iran ng pag-atake sa target sa Bahrain, Kuwait at Qatar. Ulat ng Associated Press, nangyari ang attacks matapos sabihin ni President Donald Trump na ang mga atake kamakailan ng Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz ay senyales na tapos na ang ceasefire. Inako ng Iran Revolutionary Guard ang pananagutan sa mga pag-atake sa Bahrain at Kuwait. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Bit-bit ang isang gitara,
15: kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta,
14: habang nakatambay sa kanto
15: at nagkakantahan pati dayo.
16: Kaya tawagin na sila,
14: papunta sa tagpuan ng masa,
15: dito sa ating tambayan,
14: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
14: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
6: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
6: Aha.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: May full control na ang BIR sa Enhanced Electronic Invoicing at Sales Reporting System matapos makumpleto ang 14-month post-management support project ng Korea International Cooperation Agency. Ulit ng PNA, sinabi ng BIR na in-upgrade ang functionalities ng sistema at inayos ang critical operational gaps, pinalakas ang technical capabilities ng mga BIR personnel. Sabi ni Finance Secretary Frederick Go, binibigyan din ng proyekto ang commitment ng gobyerno na i-modernize ang tax administration. 35,000 na pamilya sa Parañaque City ang binigyan ng libreng bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program ni First Lady Luis Araneta Marcos. Ulat sa PNA, pangalawang bahagi ito ng rice assistance para sa mga beneficiaryo ng Barangay San Antonio. Pinaprioritize ng programa ang mga seniors, tricycle drivers, pedicab at jeepney drivers, PWD, mangingisda, solo parents, beneficiaryo ng 4Ps at higit 500 pamilyang nasunugan noong Mayo. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: hiwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
12: Every Juan.
13: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
14: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
15: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
16: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Tatlo lang sa 10 schools ang may security guards. Yan ang sinabi ni DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma sa Senate Committee on Basic Education sa hearing para sa ilang student protection bills. Sa Inquirer inulat na sinabi din niyang iilang eskwela lang ang may CCTVs, 4 sa 10 ang nag-install nito. Pinanggit din niyang maaring hindi na mamonitor ang real-time feed. Inatasan ng DILG ang lahat ng mga LGU sa buong bansa na magtatag ng mga Safer School Zones o SSZ at pakilusin ang higit 277,000 barangay tanod upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Mulit sa PNA, sa memo circular, tinatatag ang Safer School Zones kung saan inatasan ng mga otoridad na palakasin ang safety at security sa paligid ng mga paaralan. Kasama dito ang governors, city and municipal mayors, village chairpersons at PNP. Kailangan ng mga patrols, agarang tulong at i-report ang mga insidente. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: 87.5 Republikani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Ha? Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
3: music of the past,
0: on the time machine.
3: Dance.
0: Republika ni Juan, the time machine,
4: the time machine,
3: the 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.

0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Everyone.
3: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating Republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
4: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
5: Hayaan mong ako ang makasama
4: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
5: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
6: Huh?
5: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin, at si Mister ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
7: Wonderful,
4: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
8: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful.
11: Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw at naglining-ning ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ito ang

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republikani Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republikani Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: your music. Republic 91. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
4: Your pride.
2: 87.5.
3: Ang Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Republika ni Juan.
5: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
6: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
2: Our music, our pride,
0: Juan Republic.
6: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
3: Republika ni Juan.

0: Sa gawa ng mga kwento pang habang buhay, hindi lamang pang era. Pagkasama parang perya, pag wala ka lang eksena.
1: Ito ang aking republika.
2: At ako si Juan.
1: Republika ni Juan.

0: Philippines,
1: Republika ni Juan,
2: 87.5.
3: Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Batay sa 4 a.m. weather bulletin ng PAGASA, kaninang alas 3 ng madaling araw ay namataan ang sentro ng Typhoon Inday na nasa 640 kilometers east ng Basco, Batanes. Na may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugsong hanggang 185 kilometers per hour. Kumikilos ito ng 20 kilometers per hour. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ay nakataas naman sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan o Santa Ana. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ay itinaas sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands. Ang natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela at northern portion ng Quirino, Apayao at northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at northern at central portions ng Catanduanes. Ang Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, ang natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang temperatura ay maglalaro sa 27.1 degrees at 32.4 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: "Pre, sabay na ako ha."
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihin,
3: "Ambag muna bago sakay."
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay naging maayos ang takbo nito. Anya, maayos at mapayapa ang pagsisimula nito. Nagpasalamat din si Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa pagdinig. Dagdag niya, ang pagdinig ay hindi laro na politika kundi usapin ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ng Senado sa mahigpit na pagsunod sa due process. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosekusyon at depensa na maipresenta ang kanilang mga ebidensya at argumento. Samantala, wala namang sinabi si Attorney Zuleika Lopez kung dadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ito ang ibinahagi ni Senate Secretary Renato Bantug nang makausap niya si Lopez tungkol dito. Napag-usapan din nila ang mga security measures ang i-apply sakaling dumalo sa impeachment trial ang Vice Presidente sa susunod na linggo. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
8: Juan Balita.
5: Sa 87.5.